0: Pechitika ndinije Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
1: Ngabe kupidziwa kuna kwanga, wafika nzidzi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule. Mwana wakusona nsapatu, ngabe kala na nsapatu. Usapidziwa tae? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Nditangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndime mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kupukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
4: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyaji bikujitika pano?
5: Ishi nibasa me wako. Ndapemba toyera peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
4: Apo mbiyaji binapika iyo?
5: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
5: Musa komero anaye, awena likusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
6: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
7: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
6: I

0: wa mulungu migration mazinji penepa ipontho gonda ndi mbuti yakulima nsiku za dimingu anango asenda kumaminda kumaminda ale anaphembera migration amazioni tana senda nsiku za dimingu mbwenye ale anaphembera kutanda igreja katolika asatwezambo mwambo nsiku za dimingu ni nsiku yakupuma nkwanto anango ni nsiku yakuphata basa mbwenye dziwani kuti anthu akweneko ndi anthu akuverana munthu asaphika bwadwa mbachimiresa bwerani thangwe nda uyu mapiranga bwerani tizamo kumwe kweni bibida pesi mbomba inembo bwerani tizamo asakhala na nsiku mbapirana kutepa sumanene mpetachi bwerani zamwene pyapezi anango asachitisa kuti ndinakabasa kanga ndipheze nimbo ngamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinji anango asaphika bwada mbapasana mbakonda
1: anachiungano
0: chadidi chakupirana
1: nzisono kuveka kuti pakati pa chivirano china chitemwe musagwesera nambo mwadidi pabusi pene nankada mwa district nakusapiziwa kuti nzizuno mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrador wa pachimbabava asamangambo lendo mnaimwe mbamuenda kacheza na anthu ampisa thangwe ya basi napatwa pakati pa posto
0: tisenda tisenda mbuya Gove alikuzesa maphatiro abasa kupitiriza ale adasiyiwa na anango adapita na munemune ninga maadministrador anango iye akutimizirambo akutimizira kuti anthu akhale na kuphataphaza mbakhonda kunyinjira chokupaswa pezi chokhonda pezi kuti thangwe azinji anango akhadzwerera tempo ya makalamidadile dajiwe funa mazi kuti pyonse ndinapaswa pezi njira ineyi iwo ali kufunzisa anthu kuti wangisane na kuphata mapaza wangisane naku saka ndima zikuli zikhale ndima zakukula ndima zenezi zakukula zakukwanisa kuti imwe pakati pa imwe munakwanisambo kuthambaruka na kugumana chakudya mfuna mugulise mfuna chitatani mmalo mungakhala na mphamvu yakuthimizira pinalimemwe Gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambono osiyiwa kalene na anango maadministrador adapita na mwenemo Gove alikupitiriza na kulonga kuti mangali nyumba zikulu mukwanise kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanise kugumanambo chimbuzi mukwanise kugumana timbuzi mbuto yakuti munenda kathirira ka mazi khalane na mbuto kuti mungakwanisa munga kusuka piyombo pinajiranemo mupikhemo padzulu piumi na zuwa pyadidi asafunzisa anthu Gove kuti pakati pachisa musafunika kuchita makoti muphedzana mungaona kuti uyu achepero na pinthu pakuchita imwe muna mphambo phedzanani mkhale anthu akubverana Gove alikufunzisa anthu
1: ndalonga thangwa Gove mbuya Rufini na kuti mbuya Sergio Gove ndi munthu nango kuti ndisakumbukira nzizi ukachitene desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwache nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundara mafambisi akhale munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya xibabava pidapene kuti mbuya Gove nda xibabava ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
0: ini ndingalonga udidi wonsene nachita Gove anango alonga kuti wa Rufini kunyanguta sapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta sapato ya nkadamu simuta bwerani muzoni na maso mbwenye mbumba asakomerwa porque inendefi mizumu salonga kuti mwambo udabwera na nkulu ngwakutipeza azinji anango mafunsionario ne akhadziwa udidi yawo mustatutu Gove sakwanisa kukhala na ndzizi na anyaphata basa utongi mbabvesera ninji pinankunda munthu ninji pinamwipira ninji pinafuneyi iye mbampasa njira kumulenzi wakale kuti iye afunza buku yakuvunulira anthu advogado direito asampanga munthu chitaipi adzinji anango chinchino akhakhonda kupiziwa alikupiziwambo mbwenye ndimamuna kufuna nkhafuna ufekenyu munthu basafuna basa basa ndinaphembe maningi basa ndi penepi pinachita mbuya Gove Gove pontho ale adafunza na iye asagumanikanamba kwanisa kulonga kumpanga makamaka kuti Eh,

0: 8250-11314 alipo wafona. Alo, mulipo? Alo, mulipo? Alo, mulipo?
1: Alo, mulipo?
0: Zina.

0: Nchene kuti nkadamu wa Brigada Central Ndale ya Frelimo, kati mwa ino provincia ya Sofala, mai ana komwani ndi ana Yeruza kuli honseni ya pandale nei, akali anthu kupatana, nsiku zinamazina pabanje inafuna kuoneka, mpangwa zenezi, nanzanga Perera tume.
1: Mwanakazi ana komwani kutumika na Ndale ya Frelimo kubukira Maputo mpaka provincia ya Sofala, pamaguma makula kusasanyira ulendo wa mzinda wa Shimoyo, provincia wa Manika, ndanda ya malimu makauno. Apemba kuli onsene ale na chitakundi ya Ndale ya Frelimo na anyakupezerambo, tuwera kutia kari andu kuverana na chungano chukutuberanu zaone, tuwera kutia mpamvu na nzeri kwa nisikubuli kila pakwecha, akonde kuka na madodo pa maguma mbozibozi. Anafuna kuchitika makauno ndanda ya malimu. Ana kumwani, akapironga kutinachi patano basiene pontu na chungano, pene pena tipi kwa nisiku chitika, tuwero kuti anfa kwa nisiku bukira pakwecha na nzeru za masu. Kusasa njira tu unyampika wa mizi nda kuzetongere kuna funa kuchitika, chaka piku piwiri, makumayuru na piseri, ponto na usanguru ukuru wantongi waziku na funa kuchitika chaka piku piwiri, makumayuru na pifemba. Mwana kazi ana kumwana, nye kutumiko Ndale Frelimo, bukira Maputo mpaka muno provinsi ya Sofala. Alonga kuti onsene ale na chitakundi ya Ndale Frelimo muno Sofala safunika kuziwa chamasu. Chungano, chifunano na zero zalidi. Ndipe pinafuna kupasa kutiana a Ndale Frelimo. Awine, pene papa pasangulwa antu apezere Ndale Frelimo. Akukwa na makuma wiri, tuwera kutia kwa nisi kuchitana ntule ndo mpaka provinsi ya Manika. Bativeni mafala.
2: Cumpre-nos reiterar a nossa mensagem de apelo à chegada, porque é importante interiorizarmos.
1: Tiro kufuna kuchita chichenjezo kuli ime monseni kuti tuangisene na yobasa paku tuweza mwambo na ntemo wa mambo chapu ninga ntongi waziku. Mbati mwaza mafara kuli mbomba na mpamvu ya kufunikira kakamwe. Mbati chiteni ulendo mpaka provincia ya Manika na mpamvu yonseni. Mbati zwenu kuti ifi tukuimirira mbomba. Ponto, mbati kwanisenu kupasa mafala lidi na chitzidzikiro kuli mbomba kwanisi kuti kupira ama kupitiriza. Pene pene pinafunika.
2: Nossas comunidades, aos nossos camaradas, membros e aos militantes e simpatizantes do partido.
1: Awatu wakari mafala, amama ana komane. Nye kutumika Ndale Frelimo bukira Maputo mpaka Sofala pa maguma makula kusasinyira ulendo wa Manika anafuna kuchitika ndanda ya malimu makauno. Ifi tavambo kulonga kwa mulembe wa Ndale Ibozibozi muno Sofala mbuya Luis Nyanzozo pa kati pa kumalisa maguma Ndale Frelimo muno Sofala. Mbapemba kuti onsene akagumanika pa maguma nganeno akali andu okuziwa kukwata mafala andu ambomba provinsi ya Sofala mpaka Manika tuwer kuti utongi ukwandisembu kuzindikira mpyanji pende chitika Sofala mabasa akusasanyira unyampika na usankuru unafuna kuza. Bativeni.
2: Apelamos ainda a todos nós.
1: Tiri kuchengeza imu monsene munagumni kapano kuti mbatikitene nganganga na yobasa. Kuli mbozi na mbozi tangu ya kusasanyira maguma ninga nani wanafuna adamala kuchitika ponto na magumanango anafuna kuchitika mprovinsi ya Manika. Tuwera kuti tukwanisi kufika na mafala adidi kakamwe kuti mpyanji pina nyezirefi ninga mbomba ya muno Sofala. Tukwanisemu kufika na mpamvu na nzeru za kuti ifia na Sofala basa tikupata tikulikira kuti unyampika nafuna kuchitika maka nafuna kuza ukali sanguru wakuina kuli ifia Ndale ya Frelimo. Awatu wakali mafala mbuya Luis Nyanzozo mulembe wa Ndale ya Frelimo muno Sofala. Mbaronga papa kumalisa pa kwa maguma Ndale ya Frelimo da chitika muno provinsi ya Sofala pano pa Beira.
0: Ife ya Radio Mozambique muno muzinda wa Beira mabasa ndiwa malungero nchisena. Ndiriku mwaza mpangwa zatu za ino provinsi ya Sofala mitisati kapolosa. Tendeni tiveza masenzekero za kulonga kutipa nsoka wa agi ya shwesia ya Sofala ndiwo udara tampaka. Pa nsame nangu vansikwe sabudu pa regional tasa ya Mozambique. Pa kuina testil dipungwe. Pepale pa kukubuza ndoa hibo ze nadiso ya jiwa pa masinzekero wa wasala wasala. Mwanyankuira Perera tume.
1: Afesera kufunika tirindondo nazo mpangwa zatu za Sofala. Za kumalisa mpangwa zikulonga kuti angonda agia ze shpesiash ndi nsoka uponyambira na mwendo muno Sofala. Wawina tu siku ya nsabudu pa kutimbana na nkonda teshi ndipungwe zindikirani kuti awakali mapika nkonda musambola apakati paziko tenepa nkonda geza special ya wina ndoi boss teshi ndipungu apichimwa kumbukani kuti mapika ninganenewa achitika kutando kuponya mpira ina mwendo ya munyava pano pabera pakotoma aje abusana chibalibali mbwenye pamfendo chiwiri nkonda geza special akwanisa kumwesa ndoi boss ada kwanisa kuchita penepi ndi waja nyakuponya mpira na mwendo wa pakati nyakusugulera nyakuchita manezu kuli ankhonda ake ya special jono ndi Abdul Kadri asimba apaliache mbalonge kuti ndi anthu kuchenjera miendo analuswe kuponya mpira na mwendo ndi thangwene kuti akwanisa kumwesa ndowo pontho nkupangisa kuti wani alinawo mphamvu naluso ikuluke kamwe ikudziwa kuchita mapika mbetven mafala
3: nós já estávamos na fase de regiremos consolidar debaixo das coisas conseguimos entrar e fazer o jogo de paciência porque psicologicamente estávamos abatidos viemos para este jogo para os miúdos
1: e fica ali pandida o cuina basiane tabuera kuzakapangisa pakwecha tachita masinzekero adideke kamwe akusazaisa mbakomere santu aphale apangisa kuti asadziwa masinzekero tawina makolokoto makolokoto kuna ife tenepa nkupangisa kuti tili nayo mphamvu yakuchita mapika na anango anyamphamvu
3: nas outras províncias há de ser mais para uma preparação para se a sorte nos bater estarmos na pool de apuramento
1: akalima fala tenepa a mbuya Abdul Kadri bakhala nyakuchita manyenezu kuli ankhonda agias especiais malonga pathangwe kuwina kudachitewo pamapika na ankhonda teshi ndipungwe pano pabera nsekwensa budu ifita vambo kulonge kudachita nsogolere wa ankhonda teshi ndipungwe pano pabera mbuya Fabinho Pedala yalonga kuti akalina madodo aphale acha adapangisa mphamvu ya didi tai ndithangweneyo kuti apasa njira ya kuluza mbativen
4: são regras do jogo, isso acontece. A gente não conseguiu implementar nosso jogo por conta disso. Mas é méritos à equipe do Águias, foi um grande chute, uma bola muito difícil de defender.
1: Essa aqui Taluza, Tadodomeca, Nsoka, o Águias Especiais, a Wina. A Pichita, Tinalonganji, Ife, Tapichima. Mapika akadawanga kekamu. Tinati tichita makurokoto kuna Águias Especiais. Manguana kuna pinamu.
4: Um jogador a menos. A gente passou praticamente a partida toda com o jogador mesmo.
1: A watu wakali mafala mbuya Fabinho Pedala, nyakuchita manejo kuli ankhonda teshi ndipungwe. Balonga apa thangwe kuluza kudachitawo pa mapika pakati pa dziko tikulonga musambola.
0: Na zine izi zidamalefe kubva pa, tibwelere pina papiri pida kwa tefe palilongefe kuti anthu akupalinga na zana ndi wadatambira nsiko ya chitatu idapita iyi kobiri. Kuluswa na chigayiko china salaka na mabasa au tambaruke ampiesa Fidel Muluwani Yegorongoza. Perera tume gubuza mpangwezi.
1: Anto wakupirika na zana ndi wadatambiri swa kubiri ya kufiari swa kubulikira distritu Yegorongoza pa kupezera tu tambaruko wampisa. Kumbukanu kutichipezo chene chikufiari swa kubiri. Chapaswa kuli ali amuna na kazi anachipa apo chakupatisa basa mabasa ulimi, maronda, kufura uchi na mabasa akusema. Kufeka kuti ndi kubiri ya kutomera madzana mawiri mpaka epiwiri pia mbondo. Mushtaduro distritu ya Gorongoza mbuya Pedro Musengi alonga mba chengeza anyakufiari tuwera kuti kwanisi kupatisa basa mwadidi kubiri tuwera kuti kusukuruka ndipa kwanisi kuibwezera. Mbativene mafaa.
5: E para usarmos esse dinheiro sustentavelmente. Vamos cobrar. Administrador também vai cobrar.
1: Ngutuera kuti mupatisi basa mwadidi ekobiri idatambiremwe. Mushtadoro anati akalinantu kuti aziwe chamasu mulikupatisa tanabasa na kubiri da kwatemwe. Pamalonda na mabasa nangwa kulima, mabasa kusema, safunika kulonda pemasu. Pire pida kwatiremwe kubiri mupatisa basa nere. Tuwera kuti mkwani siku ibwezera, anzano haifiarimbo kubiri haipatisembo basa, tukupembani.
5: Está usar bem e melhor o fundo, nem o metical que está se perder.
1: Ali antu adaifiari kubiri nganene, asimba mbaronga kuti anati akwani siku ipatisa basa. Mbwenye, alongambo pondu kuti ndintaba ukulke kamwe. Mbativeni mafaa.
6: Elu de Ferge, inapeleka brigado kuna governo. Ati ito direto nsenene kutipasa dinyero. Tikwate dinyero zezi, teneka isenzese, tihirinze. Tipase mbwanzatu.
7: Zinanga nilu za maro juanki. Tipasa dinyero ishi.
6: pati kwenye sendesa, tichigweza, wanzata chikwadama mangwana. Itakomera maningi priki ifemo majove, tazika tendero, chingino majove, chato tendera atra dinero, tupina kana vila kuda, unango tifineji mbe shukondinari sempre chapoyari majove, priki apoyi ya gwela sedo, pra kutifiti kwenye sewa disenvolve.
1: Awa tu wakari angasi, ya antu wada fieri fikubiri kubulikira distrito Gorongosa, pa mabasa akututusa mfuma zampisa. Tuwera kuti akwa nisuki patisa basa.
0: Nazina izi Fedrota tika kumapetu kwa mpangwa zatu zilolungefe ntomi ntumenjene kuti nkadamu wa Brigada Central Vandale ya Frelimo. Kati mwenu provinsi Sofala Maiana Komwane. Iwa na Yeruza kuli apansoka uonole ya kari yandwa kuingiana. Pa ntame na kuna kuoneka ndanda zina zaizi provinsi ya Manika. Takupanga nimbo vina kuti andwa kuperinga na uji tazana ndi wadatambira. Kobiri pansiko ya chitatu. Uwa ni ya Gorongosa. Kobiri njene bulukira pa chikaiko cha Fidel. Ije chinasalakana utambaruki wa mkisa. Zine zina zinangu za chita mpangwa zatu pansiku ya lirungumanya kalini Santos Golonga kumichini nanzanga George Barushati salani biadidi.
7: Mpangwa za Nsofala.

0: mpurukiri mwesepo ino nyika ya Msambiki nguva jatokuwa na kamare nchekerele gumi na imu ni makuma tatu mseswa waru ngatichizwe masoko ugumisiro kufira maputu ngundimi ishputu kesi heo
1: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.